0: din bono eja ni awo tun wo ni awo nu to bi eja no abure mo aya ti eja na ko pa wati na me ka sama enya ko bi na ye di ana nya ko bi na ye kom wa ha ye nkom ye ka nya me asem ye to nya me honnyom jidi me fa na sa ko bi keke ana ha ti bon de ta ka tra wo Jesus and now go be the yet in the hum and in the latter.
1: What prabu time run a buyer? And now what prabu time run a buyer?

Oyo na me ni ne. Oyo na me ni ne. Oyo na me. Your ma onye ni e fatima. Hey, I'm ready to do ya da utabu. Ma wote sak na mai. Wote sak wote na mai. Ah, me ni ya. Na wone na wone na wone. Na bear my way. Bear my way. Ni ansa tata ma. Ni otoye. Ni otoye. Ya na na kaya.